Steam chogo sanchina yebjina ghangi jawo go galata langdi wo chung ghyasa ghyab dag thamchi go go shog tsum hstangay go ka ni sin ta ta thabni ar jam chogo yebjina nor go khter ka wan ba ta are re jin khter dag so so go ten tang ten bi ghyang tan tang ji kwa ghang jin arang arang go ngatir go ni ngi salag ta langi Soso ge ye ta gdan zhang ni, sa ge ti li ra, ji ji nyung u, ji si ga yin ta yi wa ta, man ji ge bi ji ta bi, xter dhag nam jie yang, xter kan ji pa tang, ar ni yu lma ye dhe xa ti, ar dhe xi xe nang ge rian ke bu gen la, ga yang tan xter jie wan bu zang ri ri tang, ar ge soso la yang, ce ga yang jin di ji tam zi ra, ngi tib karo so kang la kang da ta sa le ka ya tar te ta ma ta ma min chi ka ni kang ta

0: 呀，可是碰见了没别人喽，这些的苦，啊，东客户那些娘大老婆送进来啦呀。我那三只猫没别的喽，这些的熊，可是话题也塞的老公成熟起来呀。托个婆娘别的喽，这些的苦，那马上和龙做老公亲热起来呀。进了新楼，进外进楼，这些的苦。弄错这个弄些楼，和烟尘进来呀。什么进单边进楼，这些的苦。小家客和几个人楼，我们去进来呀。他那花儿进了这边的路，这些的苦，那不得得先种上秋路和我母亲来呀。花儿得了得了路，结不了几苦，幸福的像那个母路和谈进不进来呀。我能看过蓝天的热的老和那不的气候，还能讲的些个样的老和常年进来呀。我那个要来，通过这个老个不的气候，我们的些这个没老和是站进来呀。我那东兄怎么这个老接不着气候？那不得罪和一个姑老和俺妈进来呀？我那下个人俺怎么不老接不着气候？说谁如何打叫老和很强进来呀？我那这个没人，就是那个老大不着气候，啊，跟俺这个看个那老好讲起起来呀。我那娘这个我这个老谈不着气候，想小的看破老好讲一个起来呀。我那亲侄儿几个老的不得气候，学坚持那些大女老好心满起来呀，过后那家东个老的不得气候，大概就是家可么老好么努力干呀。呀里啦，那擦哈罗嘛用的哇！你上街些嘛里罗和扎些金锁呀？要拆啦，瓦进了个罗嘛用的哇！眼前么子很古很破罗和扎些金锁呀？耶稣那个大个老么穷的哇，你个难题谁个老好扎起金锁呀？耶稣就难凭这么个老么用的哇？用咱把那个老好扎起金锁呀？因为你来玩起了个老没用的哇，他东主送米老和扎西接受呀，因为一来盘开个老没用的哇，他扎来为米老和扎西接受呀。 Yawa la chu ta ba lo ma nyo di pa Yawa kum chu ho sam cha lo ho cha si chi ho ya Yawa ma chi sa ta ma lo ma si ri pa Yan zam long ha ja wo lo ho cha si chi ho ya Yawa ma war ka la wa ha lo ma zo di wa ra ra Ha lo chi wi hin ta na di lo ho ta ra wa ra chi ho ya Yan din ca a ton ta lo dan ba ra ri ho ho Yawa sam ca la he chi la lo ho jir ba ra chi ho ya Yama ma la di ji ji lo zon bar di ho ho Yama sa la har gib ji lo ho mpe bar ji ho ya Yama ka la di lo ga lo pan sam di ho ho Yama ta si he den si lo ho drab chir di ji ya Ya mo lo ta yi ti lo za ji ra ri ji Ya ta si he ge lo lo ho yong bar ji ho O lun chin ca jang da ma xiang cha ge Ta si ge la ta lang yi Ar jia ke tam chi ge hun lun da hua ti tam chi go yang Da na ta jin bu yi Cang ma ge jam chu go rin bu chi ge zhong te xin lup xin ni, xie wa tang cè lup tam chi la, ndal ma pib nu gu mo lup na ta ta wi, xie xin ndal ma pib gu ngang ni, xiuk xiuk gu rja kag tam chi gu. Galang ka ru gu rja mzu ni, lak chi sa ga nang nu gu ga yang nur gu ngi wu chang li ni pa, ar lin tu a tam chi gu, a zong li arang rang gi la lama chi tang zi. Tani galang di nang cing gu, kalaan tsotri ka dekhuk thamchi kuyaan argarchi nga kupatar dini soso gaya la lamachi arjamchi gu yivchin nora shkankur tangchi ya pochang sangchik tagzi hemni shiga dantag tami rangta shkangilakse ni lojik ta nzali tani pochang sangchik shtagzi ga ta yangto azamchi gu nivalanchi wa sejo tani shkansama jaja tambo jigi shkase matayang ngun ama xiangchibin dhe kulka longtanga xinlabda gajabni maa lara xeji dhagpagda ndigwotsal. Adan samu ga ga namjuli gayo ame pingangta vijigjanzali. Thar gongchang jachi sabji ke togda amachin ga tika chi jinko lo ni shkili maa pangwar kwarchil gajabli ga tsogla shkia hemni. Gajabla yongji tsukunta vijigni. Sayang Shiwa kisa rinpo chiga hiongni, tetsin mepar tapa chan chi ji sa zongni, siya ngisa tan chang. Tsisi ghalong ta chi paso ka, ganirku tamo tang. Tati ki choko ngirib kang la kangda tang, kwa sa ni, namtar loji samchi ma chi pa ga dhagni te. Zonglang sapi na zongli, ama kang sapi ergastun tang dewi. Langsog dog chingan chali, Ka namche tang teni nzamlang pandi dhipi nzanchin taji san dhipar Tashi shtagji che chang tang dambi lewa yung san jik zhok so tashi dhilakshi
1: Sidenji san khun chokpo namba Tangdeya langchong zamlang rjian shi jipi lechen shtong cim dhani chok Lechen de zomchik ba shtanchin cu tang Zomchik ngan karba cerang jahi Shtakilwa shtanchin cu Shtachiv shtakilwa Агынчық цэрэнтэн сон марэнчэнэ ниэн, чэцэ нэмбэр гуачэнчэ дадэ мусі.

0: Sirka yarar go jaga khonse eni sirka ndra tukar jaga chetse eni sirka sange karmi yeru eni sirka jastag marwi kharpa eni sirka lgayan khar jaga wahe eni ziri shaka. Ya kija chik mo chum nini uni sirka chika sa deme gamna uni sirka chichun kachi ilanti uni sirka zan chik meche onzoli uni sirka mencha son yardi nomna uni sirka di alog naza bodin jubji uni sirka halami chira tutsa uni sirka di malog naza modin jubji uni sirka me omin rinpo sasa uni sirka wana jodun jubji uni sirka takhwari khwarse jansa uni ziri shaka. Yaaan, da ma shimu jaga kwa na ini sirka, ma yag ma jaga thang na ini sirka, na ma jaga zin na ini sirka, wo ca jaga hu na ini ziri shaka. Yaaan, da khichun jakar yi lanthi ni, chi sirmbam bota chan ye li zi, chi yi chong ma no hu asi wil, trab zha lang chim zha yi ten zi, shok zha nian chang dhub zhin chak zi, hu gam tham chi chir gu ini sirka, karo chi go ta yang ni sirka, war gam tham chi sir gu ini sirka, sir u sir lan zi tham ini sirka, tur gam tham chi tong gu ini sirka, tong kar yi nuk lan jar jam ini sirka, tap ka tre wa rang bar ini sirka, sang a sen na rang chi ini sirka, thong a thang ka thi jo ini sirka, hong ka chi tra sing dra ini sirka, shi ka tham chi zan ta ini sirka, nang ka tham chi tak ka ini sirka, gongcho kawa khika eni sirka, harwa thamche akra eni sirka, chara thamche shara eni sirka, khati ngotik zatik eni sirka, holong thamche selong eni sirka, molong thamche ngelong eni sirka, chuntak thamche tarkar eni ziri shaka. Yaaa, thangmung jaya tiksimwe, sipa samche tsinyin, katsip karu inpa na tangla echi tsinpayin, jitak kerga jiksim na kumcho samche tsinpayin, shi chintakab jo wana gipcho tsangka tsinyin, kara chisim tena jala chisim cho tsinyin, thargu jo wana longta debji tsinyin ziri shaka. Yaaa, chika guka sikha nga nang juwa nga ga tsinpayin, chirang tongje po na warkib je ga tsinpayin, kati ngotik jenyi na lorki jenyi ga tsinpayin, sadok tika ga na miya ga ga tsinpayin, harwani khasar ga na jirka nyergi tsinpayin. Yaaa, nda khika wala chakhi yunga sirka, nang zika nyala derche dana sirka, a tsongko nga wacha yabra thamaka lorji, dordi zushana nda moshire sirka.
1: Shiba songchub shepir nga tsu ngachu shajin yul.
2: Donggu omilin peji taifza tsubi, shibna rizya yadang nyamjilgi, shibir tukir dang, shibir khishyong shibir mbohgil shil.
1: Shiba songchub shepir tsangma yubi, sashiki nga lani chib shetu.
3: Ya na xiong zhubo se, gong ni chu cung ma ge nyam ge lo zhuk chung chung pa mo zhu ma ge xe no ge zha nuk ge xe pa tong zga nian nari la. Ya di na, da shi ta ying a chi ge zhubo chung chung cu. Rang ji ji, shi ge lam zi xe zhen ji mi bu, zhan tin yu lo ji, lo jin do di hu, mo chu le ju yi la. Yana chung shi chuk su, che tsu minkul la dal anyung. Che tsi minkul dhru sa ge shi ghalam rg nyung jiri la. Dina dirang achu tsungma ge nyam ge, rang ji ji shi ghalam zig chan ji mi bu, zhan tin yu lg ge lor jin dor di zga. Rji lun rg tsum xia ju yil. Zhan tin yu na gong dong xiang qin ji jia lu cung keng ge chim cung xik tar si heng. Kung ge chim chik ki ka xian xiang chung ti ni li pung mu zang na yin kung na rg ba no xiang lo zhong xie per ha jing ge rg ga xin chi wa xik ri. Kung na rg ga xuk mang po xik yue jing lg bar de zi qin ha cho rg bar ha jing ge rg ga ge. Zi lu xik jie dun jie dun yin lor zhan tin yi ge xing keng de xin ti. Lo chung xin zhim zha zhig zin zha rar jik zha ba na zin zha di rar jik chua per jir wa dang. Qing si zhong ge rab tang bu ge zhong ngil shtong bi shen zhim lho mi zhi yin la lo de ge dawa ge vir amar kren jor zi. Pa yi la jab da jirwa tang shka wa cha chag tang da lang bi lho zhong ge jirim di. Kung la ge cik je cua ru cil hi si jik ni ma ca ge rung cha pi vi go ni xam lo shtong cil yin gom si jik. Shi lo shik je dun je dung a lor zhan ting yi ge Thorim lhobzhir chik chwa ching. Shikijil dhanjit dhanjil lor. lobta yung je ng ni pa ge zhen de leng da dang ni lobta xin song zi lo te de kong ki ye lu lobta qian mo de ji chuo jing a le zo shen lob leng de shi ge lem zo shen je qia li la nan deng ge go ni lob xiong xi de han xin so si de zheng ji pu de xin ba leng zhe lu xi ge jia qi jia xi lu de zhe ki zhen de cheng ku xin ji ji bi ta xin xie zum ji da dang ni an ge shi ge han ni de leng ng leng bi 孔呢先这么和买用力他们的烂特别生为没安逸接能个是个的詹腾有后头的信息是而且能得路巴登的内容孔给参照了他的杰克了想得是为蓝克的是孔清时用给佛主这十七次错这个软他的个巴登 Shilu, shikijia jachi jani lor, ng tangpi, gayarsi, jimji langi da tangi, lobtar xin songzi. Shikijia jachi jabji lor, zhongku, shiklim gongsi, tianqin da zikhin. Kongga lobzhu, gongsi muyi, izhur shiba jili da tangi, lo jimir, jantan yu gongsi deka ge, zoshin chanku bir, avdansi nangzi. Tangku ni tianqin warga shiklim na, kung shge ngi se zikchun chosig bi shjiglim ng tangbu yin shing kung gi shjiglim zikchun je gorim yung se shtakil tang niwa la lhag tuan di din tongi nang shjiglim zikchun je li ga la bu chi di yung se zhba ri shilu shigijil gathe lor shjiglim ji ji shen yang tang jilin war ge shjiglim zikchun changul si hing 龙和松儿杰克秋七位前期三百平本应该是个前本差当时阿美日卡等家庭家门所见昨天前过的把生理错他写进了冷着马兄弟你给他人家记昨天前过的比战腾又在的错他写的这个把来了空给十四等得是了咱们写的 Өгінің ғам шыңтып жәлейдәдіңі ғыжы рымбі шқаныл сәді, сәмбі амың таңыр масыл дейтір шығылым зүхшін жі лейші үйің сүрді бәрі. Күнгір жә қады шырды жі зоштын чәнгөп бәдіғ халі сәжігін. Чонгөрің күңштәві пілді шыңві зоштын башығы өпәні қолуи лейнді бірджір. Шылу, шығы 詹廷有个引起阿里族人全国的村民担当凶狠，恐呢中国个村民当不得。小路，石洞个家听阿里，到今年为期今年年，真正石洞这里是二零零五三年。小路，石洞个家听阿罗呢？小路，石洞个家听个罗个娃的。
4: 詹廷有个十个娃吃吃个吃的三坑，六十斤个个个的热个些，打算中给十个人落几斤，中国被经过了等子个东西被切割了几遍十个人的，真正十个人在外，俺也是冷着不凶。真正十个人就昨天冷着不凶啊！这个真听有个参咱们那家不是嘛事了，中国个昨天六十了，而且是等。 고니 맘만 바토 데너 종기 시글름 즉슨 로지가 땅게 오동 바르위 디스크 힘비 스캅테르 므남치 진정 시글름나 시글르 릉오 땅 총링 쟈뇽

ཁྱི ཕྱད མམ གསུམ དེ ཁྱི ཕྱི Yadina shuning chu deren glentsin dinin ar tutun orkelim temkin gi topunda zo sarajikta topunda gi kirge kodu jawon gi tawar ngawndi chirtirlan deb kindi chiginen Ya topo chu demoyna

0: Kibusambi Ramjim Tsonhuna Torgung Kangchigar Kibusambi Ramdi Nyamdinam Tsobshung Urga Rangchung Kala Mayun Huirig Rangchung Zung Marig Lirsil Kangta Njigadwaadang Diyin Ardawa Vijatamche Njandirde Yungsa Lagnjibshung Shangchin Yungche Chagni Sosuni Yungvi Lirsil Baadang Njandir Lirtumarna Nam Anindran Zomde Arjangduk Njandri Na Tam Bantubshi Urub Shirchin Tang Fisharki Qazirjil Tomkintag Qa Khuangvri Jirai Tangdin Jandir Nardar Ngavi Tsip Jengjin Salang Zhongchirtan Gopzan Baadang Shangchin Yung Nin Titsip Rakag Vijatji Ngaruyulji Njondag Rimi Lamdigdar Chondum Gortang Juzhadang Jandir Tang Ngadrig Beiyolai Tangdin Jandir Gatot Titsulji Wanzim Chun Yung Nin Meibarwzide Jandir Jir Jemtil Rangjin Langganim Shibar Maazil Tsokhirin Jankilji Tsamin Jandir Yang Tsortab Shibari Adagavi Tsikhchikinina, Shangchini Yonji Lopcha Chomchang Changmi Longgo Zambadanga, Tsorhungun Shibshi Likhonji Bebi, Gayarnang Ge Chimchungshi Gu Dilgangan Jigajila. Dali Gayarnang Gawa, Shangchini Yonji Shibshi Likhonji, Lochung Ujoni Tsarlung Lopsi Gorkub Damzi Namuqshi Badanga, Gongshun Tsukba Ayun Lankang Danga, Jibdi, Lopsu, Rigni Yekurzugu Dekhag Nyamgilpshi Di, Sakil Sos Inner Masumbi Mi Shibshil Shabi Songhtaglav Tenshang Yev Tangtani Chimchung Shigu Kurshig Bewaadang Rjenim Lopchilde Gennim Nyamlin Tavjirni Chimlik Chabdilde Lochung Zhonir Jarwaadang Shivlurin Jagbrishi Salang Shibshil Likonji Inner Masumbi Mi Shibshil Songhtagji Shtovni Zorudini Chimlik Chabdildang Marnak Zorchung Shi Loma Zanzgji Shibshil Jojib Khatang Ladi Timra, Tengkuk Lopsi Tenshib Jisa Songni, Marni Tabjong Dang, Avdenjig Rengibjong Sukhji Vshetab Jila, Lochong Zhona Namji Tkhanye Sani, Chimchong Gar Namba Tsurtabarishi Baadang, Chimdik Rjenshi Dang, Rengi Songchub Ganiwa Khongta Chabarishi. Tsokharji Chagni Tsosi Nirma Sumbi Mi Shibshul Shibshubji Nangtun Pinsam Tsukhla, Rnamba Namang Yina. Nyakunamba, Ditsuka Ganga Tungdi, Ditoksanji, Shansum Dalinjoga, Lensan Dagger, Zomjiba Hamun Sotanga, Zomjin Gankarwa, Zonum Serangang, Huaptinja, Zomurjila, Darkalwa Durji Seranga, Jeship Darkalwa, Ganga Serangang, Zonum Arenchinagni Yene.
1: Арджал чим мхсэр чигня хэн арангнил сонви гоча чим чун тан хжулэм
2: Нянг нам ба чэ цу ди мо чэ ци ди дэр цун гун жанг жу нян чэн кэн өхгэ ла лун чэн гэ чим чун тан хжулэм лэн цэн ла сэн бэр гап сэ ши Нга тэн ди лэн цэн гэ нон цэн ба дан сом жу ба дан цэн цу мо ян Тэн ди лэн цэн ян на цэн ба чун ва нигэ гэр юлэ
3: 参拜登部聚会也习登参拜尼巴将这么论着也呢学历而求腾的连称个参拜登部聚会也习个参拜登啊是有也了聚会起码从什么呢成七七等人派也聚会也习
2: Ali Tangdi Juhu Yeshiku Tambinanga, Nazi Tolu Rigang Junkil, Shinghe Zomamang Chum Kunga, Chum Hundi Rupa, Tering Dorji Ladanjangi, Sani Mang Tsukang of Donang Gorgana Dungshuni, Juhuingajanga, Kadari Juil. Regan to Demuina.
4: Oh, Demuin, Demuina.
2: Demuin. Ali Dina Genlakat Homer, Sani Mang Tsukang of Donang Gorgana Dungshuni.
4: 주흥가정의
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

chalug yung di nga tsi arang shtub jitr shegi. Chalug jiba na rikil ji jambi nang chanchana lovr dpe ni chivu chenpur jirwa shi inxing. Rikil ji sangi dang jambi ngi tsangma chung zarwa na charwa wab ji chanchana jechirin rwa dang di tuk da long chi mung bu shuk shik dan di ni vjirgin jikbi chalug da jirwa yin. Chalug la lovr arang zin dang vjirgin jikba shtuor shi chiwa suji cha chi yu la. Chalug yung ir kaabsa, wanaipur shil maa tibi mayo na, nyugmi ngang nirni ki rangi dang tosa, tukang, chalug la yulwi sartag su san rugi ba ama yang na kanglil dang rungu, gyangchin suji tukdangi ni, anishkub nyayul si chua. Galdi, chalug mantata jechirin ruwayi na, dhaadrik si yubi sukju jangi suji di tartab si ba ama, yang na shungu dang chukzi, shunga nyata su chakra yang tibi ngiw jani tartab si gi. Gade chalukki hikorwaayi na xietab gangyulukja ni saagni degi sijung dang xiongog godum de kala nriwa si di rangnil ki gani il dang nyankhi gani zil yarsi si di xoqchub xeruk shaagi bi wada yilgi chaluk nangla dang di xiani nruumar ngur maqsil dadung lugdung dang xiagdung gu tukdangi ni nyanyul yang xtani silmarung

야, 냥니비 조금 청청소 지난바디 모이나 다타시적거 산지능 전반된지나 총무르거 농청거 운동이 감성거나 총시 뚝소치다 고득시비 대출학가르마 앞지런거 나총시비가 지거 다동림친 안지나 조금 청청치 리특거 조금 보자지미야 다나 조금 청청청마거영 공성거와 능대등하더니다 등이 나초 탐웅더거노거 세라 총총 나총시비가 림친거나시기요 아리와인 Ari, dana zhugu chongchong changma ge xisla, dara da longgu xarwa zgan gu xamdangna zhugu chongchong changma ge yung charja zga yuqgu zga zida dangi, loxgun da yuqwa zga rujun da da xe ga chen nanggang gang chen nar. Nga zho ma satang sazgi nara, lihka chenrang chongsum gangi nara, charja zga nijin zgan go go ga. Nima xchika charja, yungna zangkur chika charja, yungna dawa xchika charja, yungna luh chika charja la suqwa, charja yung karga chema chongsum gangmang zga gona chukwa, di jenga zhugu chongchong changma ge charja yuqgu zga go do yo. Ari, dana nga tu lopcha nangan jor songna, xiawa dongmu njina lopchong rila. Dana lopchong xepi kaabse, chukku chongchong changma ge yung, rangrang ge hui luk xe tab, yung na da dalu ge lundi, da rangge tihur sa wu songsa, kaasib ye gonu ge xisha ganggang zgo ke, di chukwa samjig ye kuzg tang yu yang xe gachi ge. Ari, didang na chi di jin te, chukku chongchong gangmang zge, di lakshang ra dun kaabshang an yu ju da yung xe gachi ga. Di hanchin ni, da londuing ge niwa tundag sastong yun da yung xe gachi nanggan gangchang zgr. Ari, dana po jargim ge, di rang nga wasam ge ngomay lan diga dunga, londuing ge niwa chi tundag astong go ni na, di chukku xisha zga arg di zge, chi chu nyam chu yi ya. Dana chukku chongchong changma ge, anna chakha longa shib da nyun go. Ari, tungu njina chi tumi lukundun da xigo ga, tumi lukundun njina chi xtumi ka nungtun xtuu, yung na karga xtumtung ra abdigzi, xkacha la suqwa, di thala guwa zga arghatsam zga lingu ga. Di hanchini nyamchuk gu na zga, ta karga tung riri ga lukundun ga nunga, arangga guwa malunu ga tarnyili na chukku, cikhtun ta changma, xtag jayu da tangi di shuwa xiga nyamchuk yi. Di shuwa njian mahinu yang, songa gergin ab di, yang na lopchuk xina chua jiri da tangi, ta njina di njina tunja guwa zga yangtag zga lingu, da yang xiga gachi ga. Ari, lukundun ge tani nji na chu tumi lukundun dapshay tangnar, dana chu xiaar luk zi tamu zi yu ka. Dana xiaar luk zi gunun da, achi dana nji na nga na di na zi zi nji na kargi xtang sabi gu ni, sumi ge nungtun na guwa lin ju. Di nungtun nji na zu tumi lukundun ge chula xtag jib yu nu ge tar nili na chu gu cikdun da cangma, da cikndzu cha dagi la suqwa ge nga zai da tingi, tar nil xarwa di guwa li narka anu ga cikhtun ga gajya ta changma saju ta ta xe ga chen nargo. Di jenga zhugu chongchong changma ga ngay war ta xin chen dib ju ta yung xe ga gomxi guaz ga zhigo. Ari dana xinba mu nji na xeblog zhi. Xeblog xe gunung da zhugu zi guwa malun nu ga tar nye cha cikhtun ga nji na dun ta xtu gu ga. Di nang ta nji na jyotun cha jyotun war gan jiwa ti guwa sa u zi chikhan zhugu ga. Dana xablog. Sablug tawuzga chasun jina arangshunga chanbara yangna chantamta susuga nangtun xuzuu yela zungi datingi ta duanyung chungnu pachirin ranchungi nu ta changma chanba ta changma shukchiga diri xumig shuu chanba zga ta chikhzga kur nga zga ayi datingi yang dishuwa samjigi guazgishtang ju di nga sablug ta seka dana nga wa mu njina shangluk seka shangluk seku nungta njina chi shenchinja huiluk sanjiin gochu. Da yung sawu xe na hui chalu gochi da di jinta nyamta karga cikhtun ga anet gaan jina hrtag jigju. Arangani ka xianchin ja yung na xamchirin gochu ganay si xe ju nangtun ganay di zo ju dandala suqwaan jina karga xiangluk gu nangan tini xiangluk gu jina zomi ka guwa hrtang jie sawa hrtung ju yung na lapsanbi xishanda saftana tongjo xiga pantukni itamuzgir. Di jenga chukku chongchong changmaga hui cha lukbi kaabsa yung na zumga ki muzga lukbi kaabsa dana lundunga niwa chigi tundaga tonggo ni na di chukku xishazga aragzamzig dirang puu jarjimga ngawasimga nguayma ida tingi chichu nyamchuli itangnar. Di jenga chukku chongchong changmaga yung dibjinta sanang maarji da nangri ngasi argungmu
ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
야 형님이 조금 청청소 순대니 인나영 나총시비가 측근 로드 따라 보자증거 럭슬럭사르와즈 쳇더고 드시요 럭슬럭사르와 냠츠 마시비야 원더 어찌림츠 원마게 투그 럭슬티 영처럼 종아즈기나 처모르 알롱우나요노 그 조금 청청 청마게 보자증 등 산더 탕치긴 돈주이나 처모르 찰라르 무지밥진 어디스 몰라 도르샤샹 Argibi tamcha doaya aramu jinta tembarsya sigunundarla. Terang jinayang pootar jimga ta sarcha lakshi kachoni lakshi laksarwa zgi cheta kodrisiyo. Dichenga chuku chongchong changmaga kshibta nyunggo. Alu tang siyawa chungsil jing vjinta tiji draparsya. Trapar jirna shtachimhi matam naayang zipibja tasikya. Chuku chongchong changmaga kuta. Ari gawu chila nantang chata Pūtār jīmgā tārūng tāng hachīng dōn jūy kō. Lūrdī nā xiāwā jūngsūl jīng, rījīntā tījī dāpār xiā. Dāpār jīrnā shtā jīmī, mātīm nāyāng zīpīb jī tāsī kīyā. Rī, tērīngā lakshīl ndā yīn jīnāyāng tūkū chōngchōng cāngmā gā nār jīb kā lūngā mārkara, nyēmbī wakā jīlī, trāmbī nūlā nyār jūng rīvā yīn. Tia hanchin yin jinayang chukku chongchong changma ge nda tang dha shtabi lakshil manga zi luon zingyu dayang xie gachinir. Tia hanchin yin ngachin yi warta xie gono luon zingyu no xishayang xie manga zi yukari. Hui zi zhigna di yin ta nyamchilu yi gono ga sarsya lakshil tawa. Tia hanchin yin jina chakang shtanji tawa. Tia hanchin yin lakshil juanbi gangu tawa. Dala suqwa manga zi yi warta luon zingyu nirgo.

Nyungnibi duku chongchong tso. Ari, dana dahta njina chachika sanji nang zhenban dhe njina nachong shibi gatsik chanchong tungu tiba gashjili. Ari, dana chi di jingin tsoi chuni da rengi ki hina huichashta yu. Huichag chuna nga chi gu ma nyungni shtam, arig ma nyungni ramu, takshi mangaz yu ka. Di hanchin njina yung da rengi pama gana na xi kashji dini. Anahtam la suqwa yung shil xini tamu yu na yung nga chi ta shidu nabsa tongtong nu jini ngiwir ta anahtam ri xe kinchuk yu. Tuku chong chong tsangma ge yung anahtam yuqo yi nyen yu. Nyen bi shar tang shuwar ni shtam ji ta yuqwa zgab jingi chuwa rang nikif shila xi gita yu. Di hanchi ni jina yung anahtam ri ri gina na nga chi ngiwir ta xi gu nu ga hana ilgira lhapsya yung na machi ga jina anil. Tandalas kwa mga zik tuwingi yu ka, tayang ngi sinju tayang si gachig. Ari, di hanchin na yinji na chuku chong chong mga zik kagungu yungu choli digi na nga chung zamlang kharnab ka si zhung ri zhung tak si mga zik yu kari da tsangma di na yung nga chi hisya mga zik jang tamni matzil rangani ka shkacha ka si chu ka niwan di yung si kachib sangay tamni tamu zik. Tana di rung ka tipa gashji ka nga ka nahtam zik ka har zimtil chenji wamu se na zik cheta ko rik si yu. Ri, dana dashta nga tsu nashung shibi gatsi limtsinti nyenkin gichu kuchong chong chuo, dashtawiya zimtisgi yu jina, chi

0: Kani yungri, kharga sambazga, sanggi ga ngarkla jangtang nata, harangi zaga chongchongzga yinara. Ta zangsa maa maa dhigi, haji shukun suara, adirkil danazga ingira, ta ndokyokya. Hari, yana mana sanggi ga ngarkita jangtubgoga. Ta ndoli ta khargi, hajja juga sungi gopara tabzai. Sanggi ga ngarkil zhongyong de takshi kargi lop zhong izi. Ta zaga chong chong ga hrzombah deni. Nang ngalang ra argung chenye iri. Chegi bapaz gi tang nara. Ngawan dhimal yintang ziya. Har jem chan, sanggi ga ngarkil takshu thamna ziga, chen zin ziga hachig marto me ziya. Tata, sanggi ko rangnya rela. Ya, zaga chong chong sanggi ga zwa ngarkil zhongka songna, sanggi ga sizu njwari. Ya, ta chasgi na yin. Oon dangjig jenga ga dhama tab zinara, maan dangjig jenga ga nima nyi zinara. Ngi rangi gorkuz ga zayi, rangi hrtubdins ga matang na, ngan damu nyam chong zi, hajigni chagi choji. Ta, ndo zgi ya. Zaga chong chong di, Chan dhan di pkhasam chi chiz giyo kari. Da kar ga ariwa nyakchig yamr. Ya, dana achi, zaga chong chong ga ariwa iramu doon thwa ambab ga achi dekhchig taago. Da nita zaga chong chong ga chosam jangi, arangi arangi bopa jali. Zhagra thombo ga yangarsi yang goju ngursam thangz giya. Da kar ga gomba gangri, gangri. Kangriri, sanggi daunu ga zhagra ga ghalala ngizg. Tuandagan data zaga chongchonga cha chonara, chi ghalab chi ni, chi in jigsarungwi ar gyaramzg yinzg ya. Yinnara, ngati arangnik liagangta gyarchishya samna, thomar arangartangni ngusomju data xiga gachinanga ganchinzg ri ya. Zaga chongchonga gomba gangri gangri iri yaran gogu yok. Chagantamna ghani lakhuru nuga sanggi gatsawata tag jenyi ni jenyi ir. Khzomba chi na manchab shiawa gangyang me zinu hui tara. Zaga chongchonga arangni ka khzomba teni. Ajani chagra thombu ga alala vatangsi. Ta khirgi yara giri. Xiaxtang annama jigidali xibka xigdino. Harangi, sanggi yawga naga kartanna karakatka langi daunu urgitang ziya. Da, xigdangi, litanga buzujiga shugi usung zi.
1: Gungpa mansam, sanggi yawla ngicho zadun cheki nga ngarkla juksujig zamna chamora.
0: Tazi xichino, nyenkur tamchi su lorjiga tachigi wasonsi. Tani ta sangi ga, khani kyorin jazgar dangi. Ngo ga gharawazu xichichig zgi dangi, xichiri datsi. Pantsin xichiri yurzin gornu jgini, ta sangi ga kazga che zgar dangi. O lorjiga anam sayoni ngarkizg jagdansi. Sanggi dhukuta li yung rangan darchik-chik-chik darchukwayi tangzik. Hadir muzu naa kumshura, shirjih tagshura, chikhchibzik nga rangi li tawar zangtangi.
2: Nga anu marcha, ching anu marcha.
0: Tazi ngambali tangno. Ta zaga chongchong dhukuta yam tsarsonsik. Khchanzin radak yawunda. Zaga chongchongzga chizga hachigdang nina. Dan doshura.
1: Chuhchigamargu, nga chua dhawuma, nga chua chukuyin ya. Aniga tira nyamgizina chamura, aniga nyamgizina xiga chichiri ya.
0: Tazi semsu izga. Shkab dita yam tsarnazga. Zaga chongchonggara arangi nyamchongzgmanuda xisongzga. Arangi rangi vzhana ngonsu jigju chela. Sanggi ga ngarkla jangmar gunora takargi xisongzi ya. Zuta arangan juantang arangi hito.

ngi ama ne dugmo na ma sig yin ha jar gin dwa chin chin nang ta ste tch tor syang no le ga am gi thul lang chu char wi dugmo na ma sig yin bi ngi ama lang dugmo zhen tang ja war sha mi ji xi zeng tang xiang ji yin zeng ge yo hoi wo si ji ma le bi men tang tang ar za chi ji ho zhe zha jin tang xia qie rui ya zhu ying a luo na chung di ni jiang zhe deng xie ru geng deng cha qie long ni xi ji sen zhang wa zhang di ma la lang qi ko le ge zu ji a ji qi ma sa ra xi ge qie de ma wei chu ni ji sa de a ma deng a pi nam nga lang deng Argung chini ji li la zun di Sti chul chilwi a janag ji zi Hayar kar niu ji ca sar dang Chig chir ji ar ngam ka Agin kar chul turgan ga zig lung dang Gang dang wai ga chu ni shi dag jang Argo si chu shiung si Ngil mang sang chu Ari ri jin kan jian bi ga nyur siang Lah to me, Stia. What is the lach day? Are it is in Hoblu Lundi? Yotel Hobdir Stiati. Chemtang Siker go Shenang Nija Liga Yotel. Amatang, Api Chatala. Chemtang Deserta, Nisika Ditunan, Amar Homo Totan Limena. Ami chan gong ge ma lam da a pa dang mang sang chu men zhi jin er gong yu si ama a chang ge xi ri xian nang da qi ji gang ji cha cha hua yu a chang ge ai er gen xtun xi qie xie sa ri na qi ji er zhil de de ge gang ji dang Chang sa sa ji ar ngay cha thur yu. Sien ba nang la ge di shib da saam na, ama chi ji yu zil, chum tsang di la da gali dang wa li, ni chi la zhen lan par shu. Ta na chi ji lag da, jia ca mu gar yu gang yang a shig nyung wa xie ji mi. Chi ji jang pa ma vzhen dang zha war, nga rang li shi ba shi la re wa jang yung. Yen na, ngan li se pa si sil ma tha pi ngi che che re wa tong se ta tang song che ren har gong ba ma chong a ma lor dan ti su chen da mi har jiang la zhe ba dar kai ji zhe rui che che lang chu wang ga le ge song a ma da sta chu ren er ji ni Хтэлвэ нисэ гэнэрма вамдэ. Тэн лорди тапи касэнгэ хтокэр нэмбутан. Шкадэ кэ мэтэрэ морэ ан.

0: ama. Cheche hchakr jenyeg ma jemeng dang, hchali kadu jekir yensung. Hchalu karwa ne rgipi chinil yenla, shkar sumsum je kadu ki hlaiji ma gipi cheche senba chunyo. Ama tserang lobja. Cherang namil cherang yungwa deng xamdun arumun zhe bir wengi xie sambih deng ni molum de ama lovja cherang
1: Ya, nyang nibi, zhugu chong chong cho, di zhuga gengge tengdi na chong shibi ga zilim zinyang dong cimda nin zhugaran ta. Tengdi, zom zhugwa deng don zimba po zhar yimin, zom zhunggan karwa lhar ya zha xin nor cu yin, dargalwa shiglu, shashib dargalwa ang zhig cairang, sonum rin qin. Nga zolim cina jima gachwa ni, yang xir tgyu yil, dana nikku gade mo shi.

0: ནི པེ ཅིན གྱི དུས ཚོད བཅོ བརྒྱད ཡིན
1: ཨར ཉིན ནང དུན གྱི སྟམ རྒྱ གང ཅུང སུ ཅང དེན གྱི ཞོ ལ སེར ཙམ ཉེ
0: གང ཅུང སེར ཙམ
2: ཚེ དེན གྱི ཉེན ཁུན ཅོ པོ ནམ པ ཆེ ནམ པ བདེ མོ ཡིན ན ང ལེ ཚིན དེ འདོན ཅན པ ཧ
3: Demo to Konamba, nga letsin din donzen ba ma pungwan bo yene.
2: Dashta chenam bin hinlim den jojin ban den ne, chongkun ab jangzhu nian chin keng wo kle long chin jie, gangjung sirsim letsin yene. Tang di letsin nang de zum zhe bi chenam la, Xi Jinping jie bi sle zhong de ku lang wa dang, ma chi hdam lang, a zhe ge sim dem ji chang bam ga go zhe xiu bi, a nan ba chi shi de san bi a ga si shi.
4: Xi Jinping ji rje se le zhong de ku ro lang wa
3: Nian kun na ba tang de Xi Jinping ji jie se le zhong de ku lang wa xi bi chan bi nang de bu de dang bu ke xie ji ba de xiang gang dang wo men dang mi jin nang si li gang nam yin xi de zhe ji ba dang ji yin
2: xiang gang dang wo men dang mi jin nang si li gang nam yin xi de zhe yo le ni shtong zhe ni li da zhe ni bi qi ni he nin dang ni shtong zhe sim li da sim bi qi zhuo bi ni ne ni shtong zhe sim li da zhe ni bi qi zhuo bi ni ne Хчи хкафсарвия мысла сынзын кэлти сэжунги сынгын кэри цэндэ лянжэн инги мысла сынзын кэлэв сэжунга додма дэхчмэрэ кэкэн хэтэдэ тофчэ яшцун дан анги тун лэрлин сиу ба дан чонян сэжунги лянжэн ин дан мысла сынзын кэлэв сэжунга блига кэлэн джин юла мысла сынзын кэлэв сэжунги чэматар хсэдун дэбэр мэмтэдэ одовца тамби аяпчушади яна Tsangmi zhongyang ge ngochil temung sarning gabjib shiji zhongyang gi xianggang dang omen lam zembi xie shuo dang seji la njirdun zhongmen la semkir qinbu xie jin yul. Derang yi gokum de dang rtani jarzhuk shajir. Zhongyang gi jefchig lgini lakhtir donchul shajir dang zamnana gi zawi jachim tar xiawa jibji xie shuo njirdun artung misli ba dang rchig. Sinzin ngorsu dang amigisla sinzin kilaf sajungi chimtir sadun riba dang nganchi ribra yapchur shibi chusim la njirdu urtung misil ba dang amni. Xianggang dang omen amigisla sinzin kilaf niji huanjur gongpil dongwa dang amangcu lagji shiba, amangcu rakindil dongwa, shitang la kipil shiba ji la yapchur shibi xisji jang njirdu urtung misil ba dang rsimji yena. Zhongyanggar cuchilin jubjibi dunbi, gangoo ni jib ligi gurji qishuk jib saji dang xishuk ni zhongyanggi dina rang ur, gangoo ni jib ligir nzimbi xishuk saji dang. Xigigin xigin zin yin, nanggag na cha cangwa dang nala kiwi gu ni, yilchig ligini jib xishuk la goa limba dang lagdir xieba, xawi jachim jib gangzhig la zimzhug dang di xsongshchung dandig xaji di yin.
3: Jakob gongpil yongcil hajang uzangwa dang, Shug yung nim juan zhang fchen tsuk chen tpa tang, Zhonghua Merigab Jardar Vlapu Chi Yungji Osir Nambar Zha Yim Dan Jung Nga Tsun Dan Tap Siam Yule. Zhonghua Merigab Jardar Vlapu Chi Ngunjir Sha Jin Zhonghua Merigab Nyeram Ni Zong Pindan Vlap Chehi Yin Xing Yip Shen Yung Yule. Yajia Chi Panda Xianggang Wa Nam Chi Dela Dokrib Shib Jinba Nga La Yichi Yoba Tang Merigab Larja Tang Poba Chenpo Dan Bi Yajia Chi Panda Xianggang Wa Nam Chi Yajia Yung Mang Mang Tang Lagdang Bri Ni Zhonghua Merigab Jardar Vlapu Chi Yung Bi Tun Ta Shtokhin Bang Yipa Lang Nga La Yichi Yule. Nishtung zhigni lurdab zhigni bi qi nye hinyin, Xianggang amigsi sinzin kajji sinzin gokso liangzhin yin lan jachin zai kibang nangwi, guamu jig nadi yin.
2: Ani, derang na omen mijil jibang da lugni lu jisim korbi nimu yin bi, tumarang yih binda omen ba namla nyang nye bi

chalug yung di nga tsi arang shtub jitr shegi. Chalug jiba na arakil ji jambi nang chanchan lovr dpe ni chivu chenpur jirwa shi yinxing. Arakil ji sangi dang jambi ngi cangma chung zarwa na charwa wab ji chanchan jechirin rwa dang di tuk da long che mung bu shuk shik dan di ni vjirgin jikbi chalug da jirwa yin. Chalug la lovr arang zin dang vjirgin jikba shtuor shi chiwa suji cha chi yu la. Chalug yung ir gav sa, nipur shil ma tibi mi yu na, nyugmi ngang nirni ji rangi dang to sa, to kong, chalug la yu lwi sartag su san rugi ba am yang na kong lil dang rung u, jiang qin su ji to dangi ni, nishgub nyan yu lsi chua. Gal di chalug mantad jie chirin ruwa yin na, da rig si yu bi sukhju jangi su ji di tartab si ba am, yang na shunggu dang chuk zi, shunga nyatra su chakra yang tibi ngi u jian ni tartab si gi. Gade chalukki hikorwa yina, xietub gangyub jani saagni degi sijung dang xiongog godum de kala nriwa si di, rangnil jie gani il dang nyankhi gani zil yarsi si di, xoqchub xierug xaagi bi wada yilgi. Chaluk nangla dang di xianin zhumarung urma xila, dadung, lugdung dang, xiegdung gu tukdang gini nyanyul yang xtani xilmarung.

Tukunaba dina warkumdi dungna nyamu ga larkumda tungrugudali nga tsu anang chanjiponyi ta tunggali tsundi chi tumin tsamri lakji sa kubri siyopana alama me tukalangbi nga lawa yungyong karni yungsukunu ga maalanda yin warkumdi dina yang li tsun ta tungkangdi si yishkab jimi li tsun nga rani kinyana donu gula tungla dungna la sukwa gini tani rewa shankin je chukun yona kamdi ti su tung korkub tamzi shini li tsun nga tingpar gafsa shi Tati yung warkusu kapitongkeng je tukumi na Nasi shamni tiyarangu lisandaga chi tukumin chamdi lakji Lama metukwa landa kubrikshe ji yin

Yaa tuk namba tena siyamni mantata namba tsuga lawa kanzang dorji galangvi ama ama loo sinye zinyamanda la sanruksa.

Yan zasang sivi dadan tishindam ji san kanlan ji. Tana warkum dee ngasi kovdugi unugan chamdi lo ji laman dhigmo chikalang vi molum devsini manglanya muzgin. Tana shamni nabasog mantata laman dhigmo chichi alarkin nyamundala san zinang roksa.

Yaad kunaanba, dina tariiga le chinda laman zambaga amasa gunu gulark nyamundi toni paan chanabdi muzhugu ju yil. Le chinda gar zondig baatang, zondig nga ankar paa sirang taasira, taakil paa shilu, chachib taakil paa gandag sirang tang sonumaran chini yin. Gabjimi le chinda nga zuyang chirzum, tar taasidilabsa.

Abu charmar go kra sova jin oja ni sa sang kra la la khang sam pan oja cho ta sam ko jer do ma shon oja ya cho na cho to ko ton da yel oja te ng ma chu mo so ko chor ma yel oja ye ro cho ma ka ta so ka jin oja ng ng ng ye ko ra ni ta sam do oja cho ta sam ko jer do ma shon oja cho ng ta na chi na ha ma ka ma yel oja Yang er jauh sini cuma tuan dah yel,

ya la e la go ng du ga lo lo lo lo ni go a lan de hur da cha ye go chen go go o mang ra ta ang gu ko ri da tin go ur je ra a da ye ham pa lan de ni de na ta ye ye ri cha ke che lu go ma e yong mo ni a da ta a ye ri cha ke che lu go yong o dong ra ye kre jo go ta nga che en jo ri ni Ada ye kreso na mo se de mo ta ta avul ta na la mo she in the bread Ada nda sa de chul de wa ko mo da ya ka nya ni da ti go ur je ra Ada ye tsu ga sha da de ni do o ga ta a la to ti ga ne ka mo yong mo ne Ada ye lo to ti ga ne ka yo do da ta an ga jo ge te nga che in jo ri ne Ada ye nga so na ngong le ye nga da ye mtana so na te tsu ge te e do ra

Urwana chung ta lo lo lo ri go go yung ma Ur mahari ta chumru rabd na go go yung ma Ur nga saya ta thong smujr na go go yung ma Ur thumr go ta kumba suk go go yung ma Ur kim chig ma tar jasri sa yu go go yung ma O nga saya ta shte maw shig na go go yung ma Kun umr go ta sir kuk go go yung ma Ur gondang chana ta maw zung o mu go go yung ma O nga saya ta sig sum shana go go yung ma Ur gondang umr go ta nung wa

0: Harola pashnyam shtub zo changa Yangdana sarda Harola devder nga zo na chunga Yangwo mivjina Harondar gushendang zo changda Yangtana sani Harondar nga nye ka zo ko chunga Yangshchuna mikazi
1: Allah Allah la gong du ga lo lo lo lo ni go ala ta jir te go sang kr lo ko go ya an ma sta jam ba ma gu che ko go ya ang er ji ru mo go chu to or mo go ala ngi xr se ri ga ji go ta lo yo go ta an mu ka ri se bo su gu ga yo go Adan de chila ma jur to shu gu cho ka go ta amra ti gu de chna tu na go Ada ya ngar se ru ma su ma bo mo go ngi tu gu to chila ta na ju gu yu go Ada ye na te pi ta ja chna yu go am ka mar ju ka ya na da go

Harun da shirda ga zor zadma yangaranga murda Harun da shirda ga rung zon zonga yangdi ngurda Harun da de che po zo khatga yanga kirda murda Harun ar go chungdo chokendro yanga shanga marda Harun da nga nya ka zor de ga yang so bar da Haru ta shir da ga zor de da ma yang ra nga mur da Haru ta shir de